Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamọ lo ni o Oluwa. Emi to fun mi ni o Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni o Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni o Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni o Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni o Oluwa. Emi si to fun mi mo fi ni o Oluwa. Oba to seru doba mo ni o Oluwa. Oba to meru joko pelu omo alade mo ni o Oluwa. Won ni beru ba mo nuru a mo peda sugbon emi gangan oye omo mo mo wi pe o te se fun mi. Ko se sakawe. Ko se fenu oyin.